0: sidemia kasama kan
1: ya kacha
0: enu na ama agas mimi de ye different
1: ewe
0: different juma mu ebe de acha maduma cha dia ebroso
1: ebroso
0: e school ba du aso die chi
1: ye die chi
0: o lu bibi da
1: o hu
0: ya dia dance
1: ye dance ya
0: one instant
1: instant
0: instant testimony
1: testimony
0: o ja je
1: akabu
0: jira ho e hu age do wani so live na wo so asa je wa asa dia
1: dance
0: enye ko ne ya mi ba ya enye 21 days enye 3 weeks asa enye instant
1: miracle
0: instant testimony eji pato fa bible
1: bible na fa
0: mi che bible mi ka asembi che obi e wa hand message
1: be
0: pato the book of revelation
1: revelation
0: yes every year december
1: go hand
0: december the last book of the bible
1: eh
0: be pato bi ho
1: e december is say na we kan aso funi bi time ban ya so
0: we be na e wa we say we do for aso funi preach the revelation preacher
1: that is there
0: and some na we wa na je say we sunsun maso e go sunsun ali aso be ti wa che we e je some
1: ka
0: december december it is some we ni sunsun ani we ti ti
1: ya ya
0: ntumi na
1: ewura
0: ti aso fure time for home
1: preacher
0: o ja se emi biom ni na Matthew ani Genesis so na ewura ni do wi ase ni wodi ne baba ko wona mu ai do be ni ni wona na wona na
1: kwa
0: enu na kan o ja se
1: o ja se
0: wo ba ka su su aso ti evangelist ba be tete wi a ni o ya o
1: na ya o
0: o ja se
1: wo ba tete wi
0: a wi a wo ba be tete the same radio wo bo so wo twa o sa ga bu su fure ewura ni ana o firisma ana o ya bo so ana ye se school me pa to be baba
1: na bi baba
0: ana me che nyankopo ma de Revelation chapter 12, verse number 1. The part of the Bible must
1: be listened.
0: No one had this.
1: Etiedumi.
0: Etiedumi. Etiedumi. Etiedumi.
1: Etiedumi. Etiedumi.
0: Etiedumi. Etiedumi.
1: Etiedumi.
0: Wa ba a
1: ofura wiya
0: ofura wiya
1: ba ofura wiya
0: so fu kita babo no asen wasen
1: oba a
0: wasi oba ofura o kasa edia fa oba pinfo
1: oba pinfo me ya
0: ba ni onyamfo bi o
1: oba
0: a ya shene kawa
1: ngade
0: ya wali na shene kawa o ana nyakopo ya do kwa wale se wadi ani na bro
1: masa
0: mana nyense
1: masa mana nyense
0: eti sa wa ba pinfo no enu na mebe kasa fa wa mumbe
1: ofura
0: eti be kasa fa pinfo bi ho na asem ni ba be se o problem ni pepe
1: pe
0: ebe ko ko se o bi problem
1: sa
0: ko ko se wa da fu problem
1: sa
0: na ni nyile eti ni ho kwa ye be fa so a ye be problem na fu
1: asem sa fa tin bi asem
0: eti bi asem bi eti na me do pinfo bi na be kasa but o pinfo ni problem be ko ko se o bi o
1: do
0: o bi a be pato pa wale ni si problem na be ko ko se a eti school boy verse 1 let me check Ghana for the
1: verse and sentence can see
0: the Bible no the watch Bible for
1: John the Revelator
0: when you know God who want to show na gbadi to mi wa so join you obi a me pa cho o kan ho asema na
1: da bi da bi
0: what I say because you challenge ya wa namu what be fa ya fane say ka na o de join asen tro o bi tru chu papa ya no ma kontre kuku tia o bi sema pa na wu
1: na so
0: na ni be to me do fo na join go fie
1: say
0: say gbadi wu ma sha
1: join ma
0: e tu ye ni hwe nya ye o bi tru di ko si bo no mo de bua bo na no le ja no
1: wa pa cha
0: mo si ya wu wa wu no ma ja join no ma be fie o ma ni be tru na join so fie ni nya ni so ma ewurade asema jo wa je ewurade asema da e di jo e jo na ti se de Ghana fo se agabus bi di yankopo yi tu no we je se na de ti me fo nya me nyi tu no bi ko mi ni de ewurade tu mi de ya mi ni de ewurade yankopo tu mi tu di fa agabus ampa hu obi e wa ko so ya ka che so nya diabetes u ba bi pa kanko ko ma peja me ka se gus me di kanko ko ma wo ni pe u ko so ko che ke se
1: diabetes
0: ana na ya ana no doctor bi amashola na emi tefo doctor wan fi ji ha ama mi nje
1: baho
0: ama me yemi tefo so wan ti ase wonu aka se obi pa no ba ye diabetes test wo ko ba se wonu mo jan na onu nje de wo high cra sister ni ba no osu na me se mum na be kanko
1: kanko ba ko
0: so so mi se ba me mi wonya nko ma se ba me mo me kanko kok no so ana be de mama me so to ado no no na so de ma wo se soft da bi doctor say
1: mama no
0: ma se wan say wan say doctor advice ana me se wan advice nyanko pa advice wo se doctor what you say
1: nine
0: me money to kan kokoro so aso de one knowing we do 2 days in local hospital diabetes dey e free mo dey
1: ayira
0: ti dey be person Ghana for test bibi we are say and then for obi at 2 odi for odi for the radio friend sonko
1: say
0: the 2 million shilling sir and tell me kasa me kasa 2 million ho dey so i dey tell obi ti me friend make na ho aso na che no nipo no so me nimu no me tell the fie me hu ne da but your friend me make na say nyina na ma che da dey obi na kwa bia dia ma no say say your boy ya wan yes 12 months

0: patch o perspective wan dey
1: oni obema dan
0: choose one new beba dan di di won and you want choose one new obadan di won and as straight one as ten time di di won
1: this all chere me o
0: di be meet me your radio so for o ja se mi ko mi mi ka se se bele se gan so for ni obi
1: at na radio na so for bi tie na bi an so oni mu no person shi
0: ja bi oni na se o person shi we se oba so de me no tra se tra wadi asese wo ye ko ye bi diam ko o ja se na
1: e ja for number
0: ni mi ka se se so for ni na e twa mi ka se fide wesia obi mi sa ga so be ta su su me body din e na chi wadi aka na
1: obu na won ni mi ti o ka wi e pa na ba tina che na
0: ya no so ka the same thing o ja se e ti bi pa to ma gan na front yan ko point ya duma e bia su su